Dayang leno bini batingi abang nugo gago kalaki pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut dabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo terengah lengok kenyarak.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw na kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!